0: Bygone 100% Knockdown.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
7: Mga tula at mga hugot sa buhay mula sa inyong nag-iisang maestrong hugotero, DJ Tony. Mga ka-vibes, abangan nyo ko tuwing Linggo, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mula kay Maestro. Ito ang programa na sasamahan kayo kapag kayo ay may pinagdadaanan hanggang sa maging good vibes ang lahat. Dito lamang yan sa GV99.1, Your Good Vibes.
8: I have headache. I have body pain. Pag two, pwedeng flu.
9: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
13: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message to our Facebook page, GV99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

0: nanay sa Walter Mart na mamalengke. Sulit fresh at hassle-free. Dito sa Walter Mart, ang sarap maging mom.
1: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
2: Talaga lang ha?
1: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
2: Sandali, hindi pa ako tapos.
1: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
2: Thank you so much, amen!
1: Nakakalungkot.
3: Grabe kayo eh.
1: Minsan,
2: akala ko ba, baby mo ako?
1: Nakakatakot.
3: Huwag mo nang isipin yun.
1: Minsan, nasa taas.
4: Lahat ng araw sa inyo.
1: At minsan,
4: titikman ninyo ang batas ng isang api!
1: Nasa ibaba.
5: Oo, sinabi mo pa.
1: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
6: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
7: Happy 42 together years!
6: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
7: GV99.1.
6: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
7: This is your

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: GV 99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly friend.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Bimig Premium, kitang-kita ang galing.

0: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
2: Abe, easy ka lang. Nabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
1: Alang sakit-sakit.
3: I can do this.
1: Ako ni Agyong gawan ita.
2: Nako naman. At tuna, in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas marok. Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
4: Rexidol Forte.
2: Kaya pa, meng?
1: Agyong-agyo.
5: Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat kaysa kayang apat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/GV-991. Or download the MixLR app and search for GV99.1.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa.
16: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ niyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For Isn't It Nice? Isn't It Nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
17: Mga suki! Order na!
18: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
17: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
19: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
18: Wow! Mas pinagaling pa?
19: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Pa-order pa po!
18: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
19: extra galing! Igado, para extra ka rin! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.

At isang tanghaling mainit sa inyong lahat. Ayun, sa sobrang hindi makamove on dun sa Dancing Queen, no? Ay mga ka-vibes, hindi po kayo nagkakamali. Ito po ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Ayan. Nausog lang po tayo ng konti kasi mamaya po ay tayo po yung may GV on ground. Abangan nyo po yan later. 3 to 6 p.m. Siyempre, palit muna kami ni DJ Betty. Ayan. No? Para naman mabati ko ang mga dakilang ina ng bayan. Diba? Ang mga titang ina ng GV99.1. At syempre kayo ay nakikinig ng programa Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys. O hanggang mamayan 3 p.m. lang si DJ Amir para makapag-spend naman ako ng time sa family ko din. O, diba? Happy, happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina, ima, mama, nanay, mommy, mudra. Ano pa ang itatawag? Ina! Ayan, lahat-lahat po kayo. At syempre, sa mga lola, tita, sa mga ina na... sa mga inang nagpaka-ina. Ayan, kahit sa hindi nila mga anak. Ayan. At syempre, Happy Mother's Day din sa mga single dads. Oo, na mga solo parent na tumayong ama at ina ng kanilang mga anak. Happy, happy Mother's Day po sa lahat. Mga ka-vibes, kung gusto nyong batiin ang inyong mga nanay, mga lola, tita, pinsan, aba, i-text nyo lamang si DJ Amir para sa inyong shoutout. Sa mga numerong 0967-0695-768 at 0908-516-4466. And you can also follow us sa aming mga social media accounts sa TikTok, GV991FM, sa X and Instagram at GV991. At syempre, mapapakinggan nyo kami sa inyong mga telebisyon. At kung kayo po'y subscriber ng Signal TV, nasa channel 306 po kami. You can also subscribe, follow us sa aming YouTube channel. It's GV99.1, your good vibe station. At para mapakinggan nyo kami 24/7, anytime, anywhere, aba mag-download na ng Mixlr app at Radio Garden app and search GV99.1. Or visit www.mixlr.com/GV-991. Siyempre, live po ako sa ating Facebook page later sa www.facebook.com/GV991. Again, mga ka-vibes, abangan ninyo si DJ Young at DJ Betty. Mamaya yan sa GV On Ground, a live broadcast. Saan pa ba kundi sa Lumina Water Lantern Festival? Sa Lakeshore, Pampanga. Ayan, 3 to 6 yan. Ito ay isang Mother's Day special para sa inyo. Diyan, syempre, sa Lakeshore, Pampanga, mga ka-vibes. Abangan nyo si DJ Young at si DJ Betty. Oy, DJ Young, Happy Mother's Day din sa'yo. At sa lahat ng mga GV DJs na mga mothers. Hindi ko nasasabihin. Kasi hindi sila mamukhang mothers. Ayan. Ayan, happy, happy Mother's Day. Kaya naman, kung gusto nyong i-treat ang inyong mga nanay, simple snack will do, mga ka-vibes. Aba, mag-order na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang. Open for franchise. Check them out on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. At mga ka-vibes,
mga vibes. Siyempre, kung ano mga nanay nyo, mga ano, mga cool moms yan, yung mga nanay na pwedeng-pwede sa galaan, sa gimikan. Aba, pwedeng-pwedeng nyo silang i-treat dito, mga ka-vibes. Saan pa ba? Just visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacan.

0: at back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Kaya mga anak, cheers! Huwag kayong mag-alala kasi free entrance yan. Oo. At open yan 24/7. And it's 12:14, mga ka-vibes. And it's May 10, second Sunday of the month of May, mga ka-vibes. At syempre, pag second Sunday, alam nyo na, syempre, it's Mother's Day. Kaya naman, dyan lang kayo, kayo aalis dyan. Samahan nyo si DJ Amir. Magkwentuhan tayo tungkol sa ating mga ina, diba? At syempre pa, again, kung kayo may mga messages, pwede nyo rin kaming i-message sa aming Facebook page sa Messenger. Kung kayo may mga pabati sa inyong mga nanay, di ba? Okay. So, isa munang throwback. O, dahil tayo ay naka-rewind weekend songs. Isang awitin na para sa ating mga kababaihan, sa ating mga ina, mula sa legendary John Lennon. Of course, saan pa ba kayo mag-tune in? Wala nang iba pa kundi sa inyong nag-iisang Good Vibe Station, GV99.1. Narito ang Woman, making you feel good anytime, anywhere. This is GV99.1, your good vibes.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades, from the 70s to the 90s. Only here at GV99.1, your good vibes.

are back, mga ka-vibes. 1:04 in the afternoon. At ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. At tayo po ay dadako na sa ating Ganda Ka Wana segment. Siyempre naman, ito madalas na nangyayari to sa mga nanay eh. Yung laging mataas ang blood pressure. Yung nagwa 100 overacting. Pero alam nyo ba, mga ka-vibes, na ang May o ang buwan ng Mayo ay Hypertension Awareness Month. Kaya mga ka-vibes at mga Juana, mga nanay, aba alam nyo ba, minsan kahit okay lang naman tayo sa labas o panglabas, smiling, glowing, blooming, pero sa loob natin, nako, tumataas na pala ang pressure mo. So ngayon ng buwan ng May, ipinagdiriwang natin ang Hypertension Awareness Month. At today, sa Ganda Ka Juana, pag-usapan natin kung paano ba alagaan hindi lang ang beauty mo, kundi ang iyong puso. So ano ba yung tinatawag nating hypertension? Simple lang po to, mga ka-vibes, mga Juana. Ang hypertension o high blood pressure ay mataas na pressure ng dugo sa ating mga ugat. At ang scary part dito, madalas wala itong sintomas, mga ka-vibes. Kaya real talk lang, kaya tinatawag silang silent killer. Lalo ngayon ang init ng panahon, no, ang bilis talagang mainis, madali kang ma-stress, madali kang uminit ang ulo. At ano ba mga dahilan bakit tumataas mga blood pressure natin, mga BP natin, mga nanay? Aba, hindi lang dahil sa pagkain ang dahilan. Tulad ng maalat na pagkain, stress at puyat, lack of exercise, smoking or alcohol, at minsan genetics to. So hindi lang dapat lifestyle, minsan combination talaga. So ito na nga, stress equals mataas na pressure. Kapag lagi kang stress, automatic tumataas ang BP mo. Kaya kahit wala kang kinakain, kung toxic yung nasa paligid mo, eh apektado ka pa rin ng tinatawag nating hypertension. So again, mga ka-vibes, health is beauty. Hindi lang skincare ang glow. Nanggagaling din yan sa healthy na ating pangangatawan. So ano ba dapat gawin? Less salt. Oo, bawas-bawas sa chichirya. At syempre, maaalat. Ano? More vegetables and fruits. Nako, drink water. Huwag niyong kakalimutan yan. And galaw-galaw, baka ma-stroke. Ayan, move your body, ka-vibes. So, glow from within at hindi lang sa filter. At syempre, dapat magpa-check up tayo. Hindi mo naman malalaman kung mataas ang BP mo kung hindi mo chine-check, diba? Oo. So, regular BP monitoring tayo kahit once a month. I-check nyo po kung kayo ay may mga digital pang BP sa bahay. Check nyo rin once in a while. Ha? Baka naman di nyo napapansin. Ba't kaya sakit-sakit ng ulo ko? Aba, akala nyo lang minamigraine nyo pala, ang taas na po ng inyong mga blood pressure. So mga ka-vibes at mga Juana, ang tunay na ganda, hindi lang yan nakikita, nararamdaman yan sa healthy na katawan at payapang isip. Kaya huwag mong hintayin na may maramdaman ka bago ka mag-alaga ng sarili mo. Ka-vibes, nako, tandaan nyo, sabi nga ni DJ Amir, prevention is always better than cure. So, this Hypertension Awareness Month, alalahanin mo, hindi mo kailangan maging perfect na nanay, perfect na Juana. Siyempre, kailangan mo rin magsimulang mag-alaga sa sarili mo. Kaya naman, this is your titang ina reminding you, alagaan mo ang puso mo, ka-vibes. Kasi yan ang tunay na magbibigay ng buhay sa iyong ganda. Basahin natin yung messages ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line bago tayo mag-play ulit ng mga music para sa inyo, mga ka-vibes. Kaya mula kay 3810. Good evening, DJ. Aba, good evening. Parang kagabi pa pala to. Pero dahil dyan, basahin pa natin to si 7969. Good afternoon, DJ Amir. Happy Mother's Day po sa inyo, DJ Amir. At greet ko lang po ang mama ko ng Happy Mother's Day. Pakiplay nyo naman po ang song na Mama by Boyz II Men. Ayan, kapapatugtog ko lang, ka-vibes. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Mula naman kay 3016. Hi, DJ Amir. Pwede bang mag-request ng Mama by Spice Girls? Salamat po, na play ko na rin yung kanina para sa inyo, mga ka-vibes. At
Siyempre, mga ka-vibes, abangan nyo ako mamaya sa ating Facebook Live. Pagkwentuhan natin, ano ba itong mga salita na hindi sinasabi sa atin ng ating mga ina? So, pag-usapan natin yan later. Samantala, mga ka-vibes, isang awitin para sa ating mga nanay, sa ating mga mama, mommy, mama. Ayan, You're Beautiful, of course. By James Blunt. Only here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: we're back, mga ka-vibes. 1:26 in the afternoon. Yes, maaga ngayon si DJ Amir. O kasi po, later ay meron tayong on ground ng 3 to 6 p.m. hosted by DJ Young and DJ Betty. Ayan, nagpalit muna kami ni DJ Betty. Ha? Pero syempre, nandito pa rin ang inyong titang ina ng bayan for you all. Hanggang 3 p.m. mga ka-vibes at live na tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. O paki-like and share ang ating Facebook Live, mga ka-vibes. At kung kayo po ay may mga nice i-share at ano mga ng inyong mga insights sa ating pag-uusapan ngayon, since today is Mother's Day, mga ka-vibes, eh, you can go and greet ang inyong mga nanay, diba? At sa mga gustong mag-shoutout, eh, you can go ahead and text us at 0967-069-5768 at 0908-516-4466. At syempre, you can comment or send us your message sa ating comment section sa ating Facebook Live ngayong tanghali. Mga ka-vibes, ano po lunch nyo? I'm sure lahat po kayo ngayon ay family day. At syempre, huwag nyo pong kalimutan na mag-visit sa church at pasalamatan natin ang buhay ng ating mga ina. Ayon. And again, happy Mother's Day sa lahat po ng nanay, mama, ano pa, ima, mommy, syempre sa lahat po ng mga lola, ayan, at mga tita, mga titang ina, mga solo parent na mga tatay, mga daddy, na mga papa na tumayo ring mga ina at ama at the same time. Ayan, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Sabi ni Mami Pines, good afternoon DJ Amir, happy Mother's Day. Shout out to all mothers. Pa-request ng Always by Marco Season. Thank you, God bless, from Mami Pines. Thank you so much, Mami Pines, and happy Mother's Day to you also. Ayan, mga ka-vibes, so bago ako magpatuloy, eh, gusto ko munang bumati ng happy birthday. Oy, belated happy birthday po sa lola ko. Happy 97th birthday nung May 7 sa aking lola Nati. Ayan, happy birthday, lola. At mabuhay ka hanggang gusto mo, kahit 1,000 years. And syempre today, happy birthday kay Norman na Bakiring. Ay, sino pa ba nagbe-birthday? Belated happy birthday din kay ano, Ma'am Irene Lebre, kay Michi Garcia. And syempre happy birthday May 11 o bukas, o kay Jordan Bonifacio. Advance happy birthday din kay Vito Young. Ayan. At advance happy birthday din kay ating Christina Corpus. Ayan, happy birthday. At syempre, babatiin ko rin ng happy Mother's Day ang mga nanay. Ayan, syempre, mami ko at sa aking mother-in-law, Cecil Velasco. And of course, sa aking nanay-nanayan dito sa Pampanga. Ayan, kay Mami Tess. Ayan, Romero. Ang dami ko pong nanay dito sa Pampanga, mga ka-vibes. So, at ang aking ikalawang ina sa aking trabaho, si Boss Josephine Tanglao. Happy Mother's Day, Boss. Kay Ma'am Elsie De La Cruz, happy Mother's Day. At sa mga tinuturing ko ding mga nanay-nanayan sa trabaho. Ayan, si Mother Noemi, Mother Mayet, Mother Elisa, at sa lahat po ng mga nanay dyan sa Kanlungan at sa Santungan, at sa lahat po ng mga nanay na katrabaho ko. Ay, happy Mother's Day din pala sa aming si Ma'am Merla, ayan, Ma'am Lai, Ma'am Marlin, ayan, ako binabati ko na kayo lahat, Ma'am Nars, ayan, syempre si Ma'am Diane Tolentino, happy Mother's Day po. Sino pa bang mga nanay na hindi ko nababate? Ayan. Siyempre kay Tita Jo. Ayan, sino pa? Ay, kay Ma'am Cora. Ayan, happy Mother's Day din po sa inyo. Sino pa ang mga nanay namin? Marami kaming nanay dito sa aming pinagtatrabahuhan. Oh, ayan, Happy, happy Mother's Day po sa lahat. Ayan, at syempre kay Ma'am Mariel, kay Sis Mariel, ayan, ang aming nanay sa church. Ayan, at syempre lahat ng momshies ng JCICM. Happy, happy Mother's Day at sa lahat po ng mga nanay na DJs na. Ayan, dito sa GV99.1. Ayan, di ko nasasabihin sino. At syempre, happy Mother's Day din po sa aking ninang. Ayan, si Ninang Cosi. Ayan, kay Tita Ruth. Ayan, Tita Ruth Bunaw. Happy, happy Mother's Day din po sa inyo, Tita. Sa lahat po ng tita ko. Ayan, Tita Aida, Tita Christy. At syempre, sa lahat ng tita ko sa Morales family at sa Reyes family, happy, happy Mother's Day. Ayan, happy, happy Mother's Day po sa lahat. At sa lahat po na nakikinig, ayan ha. Mga ka-vibes, uy, happy Mother's Day pala. Nakalimutan ko. Happy Mother's Day sa aking sister, Cherry Dan Morales, at sa aking sister-in-law, Jeng Morales, ayan, Geraldine Morales. Happy, happy Mother's Day at sa lahat po ng mga tropa ko, mga kaibigan, lahat-lahat kayo, happy, happy Mother's Day po sa inyong lahat. Nako. Happy Mother's Day din kay Tita Rosa at kay Ate Rosy. Ayan, happy, happy Mother's Day sa inyong lahat. At sa aking mga katrabaho, kaibigan, tropa, lahat-lahat na kayo, happy, happy Mother's Day na sa inyong lahat. Ano ba ang ating pag-uusapan ngayon sa ating programang Wanna Know Why na napaaga lang for today, for this Sunday lang naman po. Next week, balik tayo sa 3 to 6 ha mga ka-vibes. May on-ground lang tayo. Saan ba yung on-ground natin mga ka-vibes? Ang on-ground po natin ngayon ay sa Lumina Water Lantern Festival. Ayan, yan ang ating GV on ground later, 3 to 6 p.m. Ayan, saan ba to? Sa Lakeshore, Pampanga. Abangan nyo po dyan si DJ Young at si DJ Betty. Ayan, ang DJ Young yung Young Forever Young. Ayan, happy Mother's Day sa'yo, girl. Ayan. Of course, happy Mother's Day kay DJ Kakay. Oo, dami mga mother. Siyempre, ang mother namin dito sa GV 99.1. Ayan. At Mami Normie. Ayan. Happy Mother's Day po sa GV 99.1. GVAM 792. Kalimutan ko na. Ayan, ayan. At ano ba ang ating pag-uusapan ngayon? Mga ka-vibes, kung kayo may nais i-share sa ating topic, ano ba yung mga hindi masabi ng ating mga nanay? Alam ninyo ngayon, yung mga nanay, hindi na sila masyadong madadrama. Alam natin yan. Kasi nakikisabay na tayo sa mga Gen Z. Na nako, pag nagdadrama ka, tatawanan ka, o kaya sasabihin sa'yo, ang dami-drama mo nanay, dami-dami mong eksena mami. Ayan. So, ang mga nanay ngayon, hindi na masyadong mahilig magdadrama. Ayata, hindi rin sila laging nagsasabi ng kanilang mga nararamdaman. Pero somehow, ramdam naman natin ang kanilang pagmamahal. Kaya ngayong Mother's Day, usisahin natin yung mga bagay na mga hindi sinasabi ng ating mga nanay. Pero alam nyo ba, ginagawa niya ito araw-araw para sa'yo. Unang-una na dyan, teka lang, check ko lang, baka may mga nag-message at bumabate sa ating Facebook Live bago tayo magpatuloy. Eto na nga, eto na sila. Yan, ang dami na pala nila. Mula kay Lorraine Lanzuela, gandang tanghali po DJ Amir, watching from Purok 1, Barangay Mabini, Lipa City, Batangas. Thank you po and God bless. Hello sa inyo dyan sa Lipa City, Lorraine Lanzuela. Ang layo na naaabot ng GV. At sabi nga niya, happy Mother's Day po. Muntik ko nang makalimutan. Thank you so much. Mula naman kay Marfi Jacobe Castaneda. Shout out to all strong and brave mothers out there. Always tuning from Houston, Texas. Hello po sa inyo dyan na mga kasama nating Pinoy sa Houston, Texas. Hello po. Thank you for watching. Ayan. O sabi ni Dan Cherry, favorite mo talaga yung long sleeve. Oh, favorite ko talaga to kasi bigay mo to, sister. Oo, kasi love, love, love. Ayan. And sabi ni Marfi Jacobe Castaneda, happy birthday, Ransel Castaneda. And Kapitan Jerwin Gargaritano. Kapitan. Oo. Happy Sunday po. Happy Mother's Day po. Pasyal shoutout po to my mama dear Jocelyn Canasa and to boss Josephine po. Watching and listening from Sulukning, Barangay Mangalit. Ayan, and diba ako pa? Oo na nga, Cherry Dan. Okay, ano ba tong mga ano natin, mga hindi naririnig sa ating mga ina? Ayan, na madalas nilang nararamdaman, gusto nilang sabihin pero hindi nila masabi. Ayan, oo. Pero basahin ko lang last na. Ayan, wala kay 8478. Hello, kumusta ka DJ Amir? Pa-request ng kantang Answered the Phone by Roxy Version. Maraming salamat po. Ayan na nga, unang-una na dyan mga ka-vibes is yung mga salitang pagod na ako, pero kaya ko pa. Alam nyo mga ka-vibes, hindi natin madalas marinig sa ating mga nanay na pagod na siya. Kahit halata naman, di ba? Kasi di ba tayong unang gumigising, tayo din ang huling natutulog. Ayan, ha? Gising ng maaga, tulog ng huli, at laging inuuna ang kanilang pamilya. Bakit? Bago siya matulog, i-check niya muna lahat na okay na sila, goods na sila, na nakasara na ba ang gate? O, ayan, nahugasan na ba lahat ng mga pinagkainan? Dahil ang daming iniisip, masyado mag-overthinking ang mga nanay. Eh. Iniisip na, nako, pag may naiwan na naman doon sa, ano, sa lababo, mamaya may ipis dyan, ganyan-ganyan. So, lilinisin pa yan, ganyan. So, kailangan lahat okay na. Lahat ayos na bago magpahinga ang isang nanay. At, sila ang unang gigising. Bakit? Dahil, syempre pa, kailangan mauna sila para naman may pagkain na yung mga anak nila pagising, di ba? Lalo-lalo na po sa mga working mom at single mom at solo parent mom. Nako, kudos sa inyo. Nagtatrabaho na sa labas, magtatrabaho pa sa gawaing bahay. Alam niyo yung mga pagod na ina, eh, hindi nagrereklamo. Kundi ang pagmamahal nila ay tahimik. Bakit nga ba ang isang ina? On call. Ayan, on call 24/7. Daig pa nila ang mga ano, mga frontliners, 'di ba? Sila ang frontliners ng kanilang pamilya. Ito pa yung mga hindi sinasabi ng mga nanay natin. Mas okay ako basta okay kayo. Ayan. Madaling sabihin, no? Pero mahirap yan gawin, mga ka-vibes, no? Minsan, isinasantabi na lang niya yung kanyang sariling pangarap para sa kinabukasan mo. O kaya kung may mga gusto siyang bilhin para sa sarili niya, eh, sinasantabi na muna niya kasi kailangan unahin niya muna yung pangangailangan ng kanyang mga anak, lalo na kung mga nag-aaral pa sila. Diba? Alam niyo hindi siya nawala ng pangarap. Yan ang mga ina. Pinili lang niya na ikaw ang kanyang uunahin. Eto pa. Alam niyo minsan pag sinasagot-sagot tayo ng mga anak natin, 'di ba? Sinasagot tayo pa ba lang o kaya hindi tayo sinusunod kapag meron tayong mga pinapakasuyo, pinapautos. O kaya naman na hindi natin napapansin na nasasaktan natin sila sa ating mga salita at sa ating mga ginagawa. Ito madalas na hindi nasasabi ng ating mga nanay. Nasasaktan din ako, pero hindi ko lang pinapakita. Kapag nasasagot natin siya, pag di natin siya pinapansin, kapag yung tipong nakalimutan nyo ang birthday niya, yung mga ganyan, o kaya nakalimutan nyo siyang batiin ngayon ng Happy Mother's Day. Nako, hindi lang kumikibo yan, pero na-hurt yan. Oo. Hindi dahil sa nagiging matibay na lang siya, mga ka-vibes. Kung hindi, mahal ka niya at kaya niyang unawain hanggat mauunawaan ng isang ina ang kanyang anak, eh gagawin niya ang best niya para intindihin na lang bakit ba ganito ang anak ko, bakit ba siya ganyan. Unawain na lang, uunawain ko na lang kasi mahal ko siya. At ito pa, no, mga ka-vibes, na mga salitang hindi sinasabi ng ating mga ina sa atin. Hindi ako perpekto, pero ginagawa ko ang best ko. Alam nyo, ako yan. Oo, kahit ako man, ganyan po ako. Hindi ko po masasabi na best ako. Pero ginagawa ko po ang aking best. Mahirap po talaga, lalo na sa mga solo parent, ang maging ama at ina at the same time. Dahil ikaw yung nandun. Ang hirap po na kahit na ginagawa mo na ang best mo sa iyong mga anak, kulang pa rin. Hindi pa rin sapat. Para bang konting pagkakamali mo, ang laki-laki pa rin ng pagkukulang mo. Alam niyo mga ka-vibes, wala pong manual ang pagiging nanay. Nagkaroon po tayo ng mga ina, pero hindi naman nila parang tinuro nila, no, kung paano ba ang maging ina, no. So hanggat magagawa po natin tayong mga ina na may mga anak, lalo na ng mga babaeng anak, ipakita po natin sa kanila na hindi madaling maging ina, pero very rewarding, worth it po talaga. Napakasarap maging ina, sa totoo lang. Alam niyo po, walang perfect na nanay. Nagkakamali din po tayo. Marami rin tayong mga flaws. May kahinaan tayo na mga ina, pero ginagawa naman po ng mga nanay ang kanilang best para makabawi sa ating mga anak at sa ating pamilya. Alam niyo mga ka-vibes, mga nanay, mga mommy, mga mama, mga inay, mga ina. Hindi naman po natin kailangan maging perfect na nanay. Kailangan lang po natin ay maging nanay tayong totoo. Marami po ring nanay na hindi mga vocal or very verbal sa kanilang nararamdaman, no. But I'm trying, no. Ako bilang ina, hindi po ako pinalaki ng aking mga magulang na sinasabihan ako ng I love you, mahal kita anak. Hindi ko po yan masyadong o halos hindi ko narinig sa aking mga magulang. Kasi yung mga boomers po, no, mga panahon na yun, hindi po sila siguro, parang pag nagpakita ka ng, o nagsabi ka ng iyong nararamdaman, is parang weak ang dating mo, ganyan, or madrama, ganyan. Pero natutunan ko po na napakahalaga pala na sasabihin mo rin. Alam niyo, tayo mga magulang, through action tayo magpakita ng ating pagmamahal. Pero alam niyo, ang sarap din pala na bine-verbalize yan. So ako, I practiced hanggang sa nasasanay na rin po ako na sinasabi ko sa mga anak ko, I love you, Nak. Thank you, Nak. I love you, Nak. I'm sorry, I love you, and thank you. Napakasarap po na iparamdam sa kanila yon. At the same time, maramdaman po ng ating mga anak na mahal natin sila, not just by action, at ganun din sa words. Minsan po hindi natin nasasabi to sa mga anak natin. Madalas hindi natin nasasabi yung mahal kita kahit hindi ko sabihin palagi. Hindi man po tayo masyadong sweet na mga nanay sa salita. Ano? Madalas nga, puro tayo sermon, puro pangbubunganga, puro mga paalala, payo, utos, ano? Pero alam ninyo, dun sa pagkain na niluluto natin, dun sa pag-aalaga, at dun sa pag-aalala natin, ito yung love na tinatanggap natin. May mga anak tayo na hindi, minsan napapariwara, minsan naliligaw ng landas, no? Pero patuloy tayong mga ina na niyayakap natin sila, tinatanggap natin sila. Kasi sa totoo lang, wala din namang mga perpektong anak. Pero alam nyo, reflection natin ang ating mga anak. So, kung paano natin pinalaki ang ating mga anak, ganun din sila. So, kailangan hindi lang, sabi nga, walk the talk. Alam mo, mahal mo ang anak mo, pero dapat maramdaman din nila through your actions at through your words. Mas, kumbaga bonus na ini-enhance ito ng ating mga salita, yung pagmamahal natin sa kanila through action. Kung minsan po, sabi nga kanina na shinare sa amin sa church ng aking, ang aming Sis Mariel, kung minsan po kasi, tayong mga nanay, hindi natin basta sasabihin lang yung mga bagay para maintindihan at matutunan ng ating mga anak. Kadalasan po, mas tinitignan nila at may natututunan sila sa ating mga ginagawa. At doon, kung papakita mo sa kanila na, o sabihin mo, oy, magsimba kayo, pero ikaw mismong nanay, hindi ka nagsisimba. O diba? Yung tipong, oy, huwag kayo nagmumura, pero ikaw ang bibig mo, nagmumura ka. Diba? Kumbaga, kailangan makita rin po sa atin ang mga ina yung ehemplo para tayo po ay pakinggan, tayo po ay sundin. Alam niyo, ang love ni nanay, hindi yan maingay. maingay lang po tayo pag kumakatak sa bahay. At kapag meron tayong mga utos na hindi nasusunod kaagad-agad. Oo, diba? Pero ito po ang masisigurado ko, iba po ang pagmamahal, tunay na pagmamahal ng isang ina. Kaya mga ka-vibes, habang andyan pa po ang inyong mga nanay, habang kasama nyo ang mga nanay nyo, pakinggan mo hindi lang yung sinasabi niya, kundi yung pati na rin yung mga hindi niya sinasabi. Yakapin po natin ang ating mga ina, pasalamatan natin sila, at pahalagahan po natin sila. Kasi darating ang panahon, alam niyo, wala po ang mga nanay. Alam niyo, iiwanan din tayo niyan. Hindi po forever nating makakasama ang mga ina. Kaya naman na hahanapin mo ito pagdating ng panahon, yung pagmamahal niya, pag-aalaga niya, na akala mo normal lang, ma-appreciate mo pag nawala na siya, 'di ba? Hindi man po very vocal ang lahat ng mga mommy, ng mga nanay, ng mga mama, pero ang pagmamahal niya po solid, buong-buo. Kaya kung mahal mo ang nanay mo, ba't mo pahihintay na mawala siya bago mo iparamdam ang iyong pagmamahal? Sabi ni Lorraine, basahin natin si Lorraine Lanzuela. Mga hindi po nasabi ng nanay ngayon ay mga salitang mahal kita, pero sa gawa at pag-aalaga, dun mo makikita na mahal nila tayo. Kahit madalang man nilang sabihin, pero alam natin na mahal nila tayo. Mula naman kay Nico Gaboy, Happy Mother's Day po sa'yo. Maraming salamat, Nico. And kay Charo Gutierrez, hi po, hello po sa inyo. At salamat po sa pag-tune in sa ating programa, ka-vibes. At baka meron pa akong nakalimutang batiin, mga humahabol. Ay, nako, Happy Mother's Day po. Ayan, Happy Mother's Day. Pinapabati ni Cherry Dan. Pag-greet ng Happy Mother's Day, Tita Emma Santos. Happy, Happy Mother's Day din po sa inyong lahat. At mga ka-vibes, ano pa ba ang ating nakalimutan? Mga kung nice nyo pong i-shoutout ang inyong mga nanay. Nako, hanggang 3 PM pa po ako. I-text nyo lamang ako sa 0967-069-5768 at 0908-516-4466. Yan ko lang yung live, mga ka-vibes. Pero hanggang mamayang 3 PM pa po ako. Samantala, syempre, sino pa ba yung ating laging pinupuntahan? Pag nanay, nasan yung remote? Nay, wala pa bang ulam? Nanay, anong ulam? Nanay, anong oras ka uuwi? Mama, anong regalo mo kay ganito? May regalo ka ba sa akin, Nay? O, mama, anong handa mo sa birthday ko? Lahat na lang. Mama, mommy. Ayan, o. Hello, Beth Rabs. Happy Mother's Day, ma'am. Happy Mother's Day po sa inyo. Ayan, ano ba yan? Nagkabulol-bulol ako. Narito na si Christina Aguilera. I turn to you. I turn to you. Yan ang ating laging hinahanap sa ating mga magulang, lalo na sa ating mga nanay. We always turn to our mom. And thank you sa lahat po na mga bumati sa akin na happy, happy Mother's Day. Maraming salamat po mula sa inyong titang ina ng bayan, DJ Amir. It's 1:50. Ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir, sa programang Wanna Know Why. Ang programang will always answer your whys. Habol, Gino Gutierrez. Hello, DJ Amir. Happy Mother's Day sa iyo. Happy Mother's Day sa mami ko na si Marites. Tsaka kay lola ko, Estrella Pagtalunan, Happy Mother's Day, Kaluguran, da kayo po. Thank you so much, Sheila. And again, mga ka-vibes, ito pa rin ang inyong nag-iisang titang ina, DJ Amir, only here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1.
1: Sending you good vibrations through 5,000 watts of solid state power. This is GV99.1.

back, mga ka-vibes. 2:48, ang bilis ng oras. Ayan, magpapa-shoutout lang ng Happy Mother's Day si Ron Tabacon. And happy Mother's Day, ate. Pa-shoutout. And happy Mother's Day to my wife, Mary Elaine Tabacon. Happy Mother's Day po sa magandang misis ni Ron Tabacon. And happy Mother's Day din sa lahat ng mga kumari ko pala. O, diba? Lahat ng kumari ko all over the world. happy Mother's Day din sa mga nanay. Ayan, ng mga inaanak ko. Oo, siya. So, mga ka-vibes, ayan na nga. I will offer this Mother's Day prayer to all the moms in the world. Panginoon, maraming salamat po sa biyaya ng mga ina sa kanilang walang sawang pagmamahal, sakripisyo at pag-aaruga na hindi napapagod. Salamat sa bawat nanay na tahimik na lumalaban para sa pamilya, na kahit pagod na, patuloy pa rin nagbibigay ng lakas at pag-asa. Panginoon, yakapin mo po ang bawat isa. At ang bawat ina, lalo na ang mga pagod na, nasasaktan at nangangamba, bigyan mo sila ng kapahingahan, ng lakas sa araw-araw at ng kapayapaan sa puso. At sa mga nanay na malayo sa kanilang mga anak o sa mga anak na malayo sa kanilang nanay, paglapitin mo po ang kanilang mga puso. At sa mga nawala na ng ina, punuin mo ang kanilang puso ng alaala, pagmamahal at yakap na hindi kailanman mawawala. Turuan mo po kaming mga anak na pahalagahan, mahalin at iparamdam sa kanila kung gaano sila kahalaga habang nandito pa sila sa aming tabi. Salamat Panginoon sa regalong tinatawag naming nanay. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, at kung gusto nyong i-treat ang mga nanay nyo pero medyo short ang budget o limited ang budget, okay lang yan. Alam nyo bakit? Kasi ito murang-mura lang. Ayan, order na from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos lang, mga ka-vibes. Open for franchise and check them out on Facebook, Del's Cheese Dough Pizza. At kung gusto ninyong i-treat ang mga jologs at mga cool mom ninyo, aba, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. At kung iniisip ninyo ang entrance, free ang entrance, mga ka-vibes. At open sila 24/7. At abangan ninyo ha, konting oras na lang, mga ka-vibes, at malapit na ang ating GV On Ground live broadcast. Ayan, hosted by DJ Young, ang inyong DJ na forever young, at si DJ Betty. It's a Lumina Water Lantern Festival filled with fun at GV On Ground. Celebrate Mother's Day kasama ang inyong mga forever young na DJ Young at DJ Betty ng GV 99.1. From 3 p.m. to 6 p.m. Saan ba yan, DJ Amir? Aba, saan ba? Eh, di saan pa ba? Kundi sa The Lakeshore, Pampanga. Yan. So, mapapakinggan nyo sila in a moment. Yan, pagkatapos ng ating programang Wanna Know Why. And again, every Sunday, from 3 to 6 p.m. Wanna Know Why, ang programang will always answer your whys with your titang ina ng bayan, DJ Amir. So mga ka-vibes, ngayong Mother's Day, wag lang natin silang i-celebrate. Iparamdam natin sa mga nanay natin, sa mga mama, mommy, ina, ima, na mahal natin sila. Hindi kailangan ng mga grandeng regalo. Minsan sapat na yung akapin nyo, tapos magpapasalamat kayo, and simpleng
I love you, Mama. I love you, Mommy. I love you, Inay. I love you, Nanay. Okay na yun. Pero mas okay kung hindi nyo muna sila pagtatrabahuhin sa bahay. Diba? Yung tipong huwag nyo muna silang paglulutuin, paglalabahin. Pag-relaxing nyo naman for a day ang mga nanay natin. Kaya nga ako ngayon, di ako nagluto. Oo, may nagluto para sa akin. Maraming salamat sa mga kabahay ko. Ayan. At kasi alam nyo, sa totoo lang, ang nanay, hindi naman naghahanap yan ng kapalit. Gusto lang niya maramdaman na na-appreciate siya. At tandaan natin, mga ka-vibes, habang nandyan pa ang mga ina natin, gawin nating special ang isang ordinaryong araw. And of course, ito ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan. Reminding you all, mga ka-vibes, na ang pagmamahal ni nanay, walang kapalit yan. Kaya habang may pagkakataon, ibalik mo kahit naman kaunti. So happy Mother's Day sa lahat po ng mga ina, na mga dakilang ina ng bayan ng mundo. Ayan, diba? Happy Mother's Day at yakapin nyo ang inyong mga nanay ngayon. Humahabol ng pagbate mula kay Ka-Vibe 0318. Happy Mother's Day sa pinakamagandang titang ina ng bayan, DJ Amir. O, ikaw na talaga. Maraming salamat. Ayan. Pa-shoutout din po sa dakilang ina ng aking mga anak, my wifey Najee. Pakiplay po ang Halukay Ube from Poging Transporter. Thank you so much and happy Mother's Day sa wifey mo, ha? Transporter. And mula kay 4493, happy Mother's Day, DJ Amir. Also to Mommy Pines at Ching Normi and to DJ Kakay from Bernard ng Bataan. Wow! Level up naman. Di na siya sa Dao. Dumayo na siya sa Bataan. Thank you so much, Bernard. I appreciate this so much. Sa lahat po ng mga ka-vibes natin, na talagang na-appreciate ko kayo. Sobrang love na love ko po kayo. At syempre kayo din yung mga anak ko, mga nakchi, mga anak ko pala, sa inaanak ko sa kasal. Ayan, at ang mga inaanak ko sa trabaho, mga anak ko sa trabaho, mga anak ko, lahat kayo. Thank you so much sa inyong mga pagbati. Kaya naman iiwan ko sa inyong isang OPM mula kay Carol Banawa para sa lahat ng ina. Oo, happy Mother's Day again. Enjoy the rest of the weekend with your family and with your mom. Ayan. Maraming salamat mga ka-vibes. Narito ang awit kay Inay. Thank you so much and happy Sunday mga ka-vibes. Again, ito ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. Happy Mother's Day. Happy Sunday. I love you all. Bye.

Again po mga ka-vibes, kung may special message or song dedication kayo sa mga mother nyo or someone special, kindly go to RGV 99.1 booth. And we also encourage singing and live mic messages. Ayan. Again, punta po kayo dito sa GV 99.1 booth. Thank you.

0: si DJ Jalicious and Betty. At ako naman po every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. sa aking program na Vibe Check.
1: Okay.
0: At alam nyo ba mga vibes, this is not just any other day. Sabi nga namin kanina, special na special ang araw na to for all the mothers out there.
1: Correct.
0: At again, syempre, I'd like to greet you. Happy Mother's Day, DJ Yan.
1: Thank you so much. And happy Mother's Day din sa iyong mama. At sa lahat ng mga mama, mudra, momshikels na nandito sa Lakeshore, happy, happy Mother's Day.
0: Right. At alam nyo naman, here at Lumina Water Lantern Festival, we can all experience a truly one-of-a-kind celebration.
1: Yes, and thank you, Betty. Mother's Day talaga. And amazing mothers out there, gaya nga ng sinabi mo.
0: And right, witness the history too, because this night is an official attempt of Guinness World Records.
1: Wow, grabe.
0: Imagine
1: naman
0: mo yan.
1: Oo nga eh. No?
0: Masali ka lang sa Guinness kahit sumegway ka lang.
1: Oo nga. No? At least masasabi mo sa lahat ng mga friends mo na you're part of it.
0: Correct. Yeah. And it's very amazing. And I'm sure that's what everyone thinks of right now. So let's go ahead and interview ang mga ka-vibes natin na nandito.
1: Excited na ako.
0: Kasi as in,
1: ang dami ko nakikita na maganda ang outfit.
0: Ay, correct.
1: Talagang sumasabay sa init ng panahon.
0: Di ba?
1: At sinabayan pa ng mga artist natin
0: na
1: talaga naman nagpaunlak ng tugtugan kanina.
0: Yes.
1: Nandiyan ang Jonoy Danaw, Elmano Jessicang, Nobita Band, and ang
0: Jem Makatuno.
1: Ayun. And mamaya rin, mapapakinggan din natin sila ulit.
0: Ayun.
1: Okay, so tara na. Mag-ambush na tayo.
0: Oo.
1: Okay, let's start.
0: Ito na agad. Kasi syempre, pag ganito, gustong-gusto nating naglilibot, DJ Yang, di ba?
1: Sige.
0: Ayan.
1: Ito
0: parang
1: tayo.
0: Gusto ko na ng si Madam.
1: Yung
0: si Madam na nakagreen.
1: Yung magandang outfit.
0: Ayan. Ito na siya.
1: Hi!
0: Go down! Ate, huwag ka na! Go na down!
1: Good afternoon
0: po! Hello po!
1: Okay lang, huwag ka, wala po kaming kinalaman dito. Napag-utusan lang.
0: Wala po kami sa mga balak.
1: Opo. Dagdagan natin yung bags nyo.
0: Ayan, diba?
1: Malay mo, chibi bag.
0: Anyway, good afternoon po. Ano pong name ni ma'am? Taga saan?
2: San Juan City, Marlin.
0: Marlene. Miss Marlene. Miss Marlene. Sino po ba ang inaabangan yung artist o gusto mong gawin dito sa ating Lumina Water Lantern Festival?
2: Yung highlight, syempre, yung yung water lantern. Pero honestly, yung mga artist, di ko masyadong kilala. Sorry po. Pero parang pinaka-familiar ako si Nobita.
1: Nobita. Yung kasama ni Doraemon.
0: Meron ka na ba nasulat sa ano?
1: Uy, nasingit mo pa yun.
0: Meron ka na ba nasulat sa ating lantern, di ba? Nandun na isulat natin yung mga wishes
1: wish
0: natin.
2: Sa isip pa lang.
0: Ay,
2: puso. Wow.
0: Isip at puso. Grabe. Ayan, maraming salamat, Miss Marlene. Ayun. Ayan, bibigyan na natin siya ng isang... Bigyan ba natin siya ng t-shirt?
1: Ano t-shirt?
0: Wow, nabigyan na pabigay na t-shirt? Sorry, mali. Ng tote bag. Thank you so much again, Miss Marlene.
1: Kasama po ng inyong ayaw niya po sumama dito.
0: Nag-abono okay na, pa okay ako no? Namigay na t-shirt. Ayan, maraming salamat po again. Ayan, hanap na tayo ulit na isa bang i-interviewin.
1: Interviewin.
0: Oo, interview. Okay, sige.
1: Interviewin. Ay, may message na. Interview muna tayo, mother.
0: Oy,
1: may punong-puno na ang kanyang, kanyang lantern.
0: Ito pa lang yung lantern para mamaya.
1: Mother, ano po name?
3: Yung totoo?
1: Pwede naman pong
0: pwede pong screen name kung gusto niyo pong screen name.
1: Screen name.
3: Nickname ko Minda.
1: Minda, taga saan si ate?
3: Malabon.
1: Happy Mother's Day po.
3: Thank you.
1: Oh, ito po ba ang inyong mga wish yes. para mamaya sa ano, pa-lantern natin? Sino po kasama niyo ngayon?
3: Eh, kami lang dalawa.
1: Ah, kayo lang dalawa. Okay.
0: Baka gusto niyo po mag-share na isang wish. Ayan,
1: kung okay para lang. Sa lahat ng mother okay. or
3: magkaroon
1: ano.
3: Tayo ng kapayapaan. Huwag na nag-away-away ang mga ano natin. Ayaw ko ng ganun. Sana magkaisa na.
1: Yes. Oo, lahat naman ang gusto ng ganun.
3: Nasa Senado, tanggalin na yung mga away-away. Kunti na ano lang. Hayaan ako, sino ba niyo kumuha? Eh, di yan, ha? Na?
0: And ang perfect oh, naman
1: gusto kayo, world peace.
0: Oo, world peace. Ayan.
1: Okay, thank you so much po. And enjoy po the whole day of the event.
0: Ayan. Maraming maraming salamat po ulit.
1: Oo, ito po ang iyong pabag. Ayan. Galing po sa GB. Ayan.
0: Thank you so ayan, much no,
1: picture po tayo, Nay. Minda.
0: Ayan, again, thank you so much.
1: Okay, mag-interview tayo ayan, ha.
0: Interview
1: later
0: ulit.
1: Na tayo magbamigay ng ano.
0: Oo, sige. Ano, ng
1: paunlak.
0: Oo. Pasimula. Kasi mamaya, marami tayong bibigyan ng tote bag. Ayan na nga ang sinasabi kong may maganda outfit.
1: Naku,
0: madam. Madam.
1: Madam.
0: Hello.
1: Hello po. Hi. Ang ganda naman.
0: Ayan. I yes. love your outfit.
1: Ayun siya. We yes. are we love your outfit. So, so, ano.
0: I love it so,
1: so
0: much.
1: So jellyfish.
0: So jellyfish. Ayan. It's giving out girly.
1: It's Ay. Giving of the day. Diba? It's giving lecture.
0: Yes, it's po giving. Name?
4: Camille.
1: Camille.
4: Camille po.
1: Camille. Kasi saan?
4: From Binangon and Rizal.
1: Ooh, ni
0: layo.
1: From here,
0: so,
1: diba?
0: Ito lang talaga ang pinunta mo dito.
1: Okay. Ah, wow.
0: Sino kasama?
4: Yes. Ako po yung best friend ko po.
1: Ayan. Hi, Beshiwa. So, kayong dalawa
0: gusto
1: lang.
0: Beshiwa,
1: gusto mo sumali para makita ka sa uh-oh. Live?
0: Abi ni Lidio.
1: Sige, sabi ko, mabukas sinasama.
0: Sorry naman, sorry na. Akala ko naman kasi
1: ayun.
0: Pwede.
1: Ayan. Si, ano, meron ka bang wish sa mga mothers na nandito or sa mismong mother
0: greetings.
1: Mo?
0: Yeah,
1: greetings.
4: Yan, Mother's Day sa lahat ng mga nanay. And I wish happiness, good health, and more love sa kanila.
1: Ayoy. Thank you so much. And kaway-kaway sa ating live. Naka-live po tayo ngayon sa GV 99.1.
0: So mga ka-vibes natin, kung gusto natin i-check. At syempre, gusto nyo mag-like, follow, at i-share ang ating Facebook live. Much, much, much better.
1: Yes.
0: Diba?
1: You can also send your greetings or song requests sa ating booth sa GV.
0: Oo.
1: Ayan.
0: Nandito lang
1: tapos
0: po kami.
1: Tapos mapapakinggan yun on air. Ayan. Thank you so much.
0: Thank you so much.
1: You're such giving.
0: Love it's it.
1: It's giving.
0: Okay.
1: Thank you. Ayan. Napaunlakan.
0: Ano naman tayo?
1: Vibes natin, naka-live tayo on air yes. and sa Facebook live.
0: Diba?
1: Giving.
0: Tamang nagpapakyut lang po kami dito.
1: Oo nga.
0: Oo. Ano pa tayo? O, dito tayo. Dito lang tayo.
1: Oo nga.
0: Ay, ito daw.
1: Ay, ito. Saan? Ayan.
0: Tayo. Oh, ito na yung mga susulat.
1: Kampante sila
0: na
1: dito.
0: Mga wishes
1: tama
0: natin.
1: Tama-tama na lang. Dito sila.
0: Oo. Makikiupo po kami.
1: Makikiupo kami. Oo.
0: Basa nga.
1: At charis.
0: Nakikopya.
1: Taki ano. Yes,
0: pakopya
1: ano po
0: lang.
1: Name?
4: Chai.
1: And
4: Jazz po.
1: Jazz. Kayo lang po ba rito or may kasamang family, mother,
4: kami lang po.
5: Kayo lang.
4: Yes po.
1: Okay. And yan ang mag-later sa ating Lumina Lantern, right? Okay. Also, sa inyo, meron ba kayong gustong greeting? Kasi naka-live tayo sa Facebook and also
0: there.
1: On the radio.
4: Happy Mother's Day to all the amazing women. Yan lang po.
1: Amazing!
0: Happy Mother's Day lang din po sa lahat ng mga mothers po.
1: Ayun. Oh, kaway-kaway tayo dyan sa FB Live.
0: Naka-live
1: sa
0: tayo
1: GB
0: ngayon.
1: 99.1.
0: Baka may gusto kayong ano, share na wish ayan, na isinulat nyo sa ating lantern.
1: Uh-huh.
0: Kung pwede lang naman. Diba? Parang ma-share man natin. So,
1: ang sabi daw sana kami-kami na.
0: Ay!
4: wala. Ano lang. Healthier mind and more love.
1: Ay, gusto ko yung more love. Ayaw
0: ang
1: ng isa, gusto marami.
0: Ikaw naman. Ano?
1: Yes.
0: Wish na masashare mo.
6: Inano ko lang po is life filled with love po.
0: Wow! To a life filled
1: with love. Ayan. Talaga, mga puso talaga, no?
0: More love.
1: Alam ko, Mother's Day, eh. Parang umadvance tayo ng Valentine's Day today.
0: Pero, di ba?
1: Kasi ang Mother's Day, any day naman talaga.
0: Any day, yes. Diba? And puro-puro talaga ng love yan kasi galing sa ina.
1: Yes.
0: Ina mo, ina niya, ina nating lahat.
1: Oo. Diba? Once again, nakalive po tayo sa FB and sa radio. Thank you so much. Enjoy the
0: day. Thank you so much po. At babalik tayo mamaya mga vibes.
1: Yes.
0: Again, this is your DJ Betty. Pakinggan niyo po ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. sa aking programang Vibe Check.
1: Yes, and this is DJ Young. And you can catch me together with my tandem, DJ Jelicious, on the bed hours every Sunday from 9 p.m. to 12 midnight. And we'll be back later for our games.
0: Oo, alam niyo to eh.
1: Yes.
0: Diba? Okay. Sobrang nakaka-excited.
1: See you later. So much.

0: Or pa games.
1: Ano ba yung games natin?
0: Syempre ang pag-games madali-madali lang, ito ang Name That Tune. Ang GV na lang part 1 tech magpapatugtog and all you have to do is name that tune.
1: Name the title of the music.
0: Si Ate pumalakpak, wag kang mag ano-ano diyan, pumalakpak ka at tindihan mo ang GV na 9.1 daba. Gustong-gusto mo to. Kaya dali. Ikaw ang aming unang-unang papasaga.
1: Isasaba.
0: Okay, ano po name?
2: Giselle po.
0: Giselle, pakinggan mo ang ating music. DJ, play the music.

0: One Time.
1: One Time.
0: Justin Bieber.
2: Justin Bieber is correct! Pero dahil dyan, meron pang isang
0: tote bag.
2: Tote bag galing sa GB99.1.
0: Maraming salamat po.
2: Thank you so much.
0: Sa mga vibes natin na gustong sumali sa ating palaro ngayon, na name that tune, ayan.
2: Okay.
0: Magpe-play lang po kami ng music tapos huhulaan nyo lang ang title.
2: Thank you so much
0: and congrats.
2: Hanap tayo.
0: Si Ate Girl, huwag ka nang magpatupik-tup dyan. Gusto ko yung nakakita kapag
1: gusto mo rin to.
2: I love your kid.
1: Hello, Ate Girl. Ha? Gusto mo yung one time. Iba na yan. Two time naman tayo ngayon. Ate Girl, ano pong name?
3: Sophia po.
1: Sophia. Ready na si Sophia, ang ating DJ. Play the music.

0: Bag ng GB 99.1. Ang galing ng mga ka-vibes. Oh, alam ko lang yung artist eh.
1: Oo, buo talaga.
0: Thank you so much, Sophia. Ayan, and again, sa mga ka-vibes nandito, again, naka-live po tayo sa official Facebook page ng GB 99.1. All you have to do is just visit www.facebook.com/GB99.1.
1: Oh, ito, dito tayo. Hi, Ma!
0: Ito naman tayo.
1: Ah, hello po! Ayan. Huwag na tayong umalis.
0: Ate, dito ka lang.
1: Magpapalaro tayo, madaling-madali lang ang laro.
0: Dito tayo
1: kasi. Hulaan lang natin.
0: Ano ka, ate? Okay lang
1: yan. Madali lang yan, oo.
0: Hulaan mo lang, ipi-play na music ng ating DJ.
1: So, mga ka-vibes natin, naka-live po tayo sa ating Facebook. Art on Air.
0: Yes.
1: Ano ang name ni ma'am?
2: Irene.
0: Oo, okay, dito tayo, Irene. Baka iba'y mapakinggan mong
1: para
0: kanta.
1: Para marinig mo ang music.
0: Okay, DJ, play the music!

0: Shine bright like a diamond.
1: Wrong.
0: Shine bright like a diamond. Parang ano eh.
1: Sobra. Like a diamond. Sobra.
0: Ano? Baka, pwede mo ulit.
1: Pwede na ba yun?
0: Pwede na daw.
1: Kasi kumpleto yung sa kanya, sobra pa nga eh.
0: Pero diba? Diamond lang talaga yun. Pero dahil shinine mo ang diamond.
1: Sige.
0: Sayong-sayo na ang merch ng GB.
1: Congratulations!
0: 9.1. Picture-picture daw ate. Iharap ang logo ng GB. Ayan,
1: hanap pa tayo. Yes, ay, kuya! Ito si kuya. Baka gusto niya. May tote bag tayo. Kuya, ano pong name ni kuya?
2: Dash.
0: Sir Dash, ito tayo. Medyo parang pa Star Wars yung tugtugan eh.
1: Oo,
0: baka, you know. Stop, oh. Oo, sige. Yeah, Star Wars. Ayun. Okay, DJ, play the music.

0: Bruno Mars. Title, baka mamaya Star Wars yung mapakinggan. Ay, hindi niya daw alam yung title.
1: Hindi niya alam yung title, pero alam niya yung kumanta.
0: Si Bruno Mars. Call a friend. Alam niyo po ba ang kanta?
1: Hindi.
0: Ay, hindi din alam. Star Wars yung naririnig eh. Pero okay na daw yan kasi nahilala si Kuya. Ito ang iyong merch bag sa GB 99.1.
1: Congratulations sa RR.
0: Ayan, so mga ka-vibes natin.
1: Thank you, Kuya. Thank you so much.
0: Pakinggan nyo po ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. sa programa ko na Vibe Check. This is your DJ Betty. And this is DJ Young, and yung Forever Young. You can catch me together with my tandem, DJ Jolicious, every Sunday from 9 p.m. to 12 midnight. And mga ka-vibes, thank you so much sa pagsama amin ni DJ Betty kasama ang GV na 9.1 dito sa Lake Shores.
1: Para sa Lumina
0: Lantern.
1: Water Lantern and Festival.
0: Yes. And abangan nyo po ang mga artist natin, ang Jonay Danam, El Mano Jessican, Nobita Band, and Jem Makatuno. Ayan. Maraming salamat mga ka-vibes. And thank you. Dito lang yan sa nag-iisang Good Vibe Station. GV 99.1!

0: the MixLR app, and search for GB99.1.
1: What's the best day to go to the beach?
2: Sunday! Always tune in, only here on GB99.1, your goodbye.
3: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
4: Basta Right Med, keta na akong kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
5: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang, ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ko?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang api!
2: Nasa ibaba.
7: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by
9: Walter Mart. Sarap maging mom!

0: matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
1: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
2: Let's go, Lala!
1: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
3: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
6: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
7: Mga ka-vibes, kung meron kayong katanungang legal at gusto nyong makahingi ng legal advice, itanong nyo na yan kay Attorney Will Rivera. Email us at yourdriveradio@gmail.com or send us a message through our Facebook page, GB99.1. Legal Vibes with Attorney Will Rivera, every Friday, 8 a.m. to 9 a.m.

maiming ni Papa Charles sa ano ha, song request mo ha. Ito tagang tagus sa puso. Tinagusan. Tagus sa puso. Alam mo yung mga ka-vibes, tara na at patugtugin pa natin ang mga kantahang talagang tatatak sa mga mothers na magse-celebrate ng Mother's Day today. Let's start off with the Spice Girls, Mama. Sa lahat ng mga mama dyan, here's a song for you. Only here on GV 99.1, Your Good Vibes.

once again, that was the song Superwoman by Karen Y. Did you feel the music, mga ka-vibes? Did you feel paano yung sabihing, I'm not your superwoman? Now, speaking of superwoman, alam naman natin lahat, mga ka-vibes, diba? Baliktarin man natin ang mundo, yes, kahit i-juggle man natin yan ng kahit paulit-ulit, we can really say that all women out there are really superwoman. Sure that your coffee has its sugar. You know why? Because, diba, aside from that, hindi ko naman sa tinataguyo ko ang bandila ng mga kababaihan. But yes, let us also celebrate, you know, give thanks to our moms na talaga namang nagpakatatag, nagpakahirap, nagpakabayani, di ba? Lalo na sa mga moms out there na kinaya ang ilang mga anak. May nababalitaan nga ako na 12, di ba? How amazing is that? Imaginin mo, kabataan pa lang yan, nagme-mens na, kumusta ang cramps, diba? Kumusta ang mood swing? What more pa kaya kung pag nagkaroon na ng anak? It is really a superwoman, you know why? Because 9 months naming dinadala ang mga bata sa loob ng aming sinapupunan. And then afterwards, pag nanganak ka pa, yung labor. Oh yeah, speaking of labor, mga ka-vibes, hindi naman lahat, di ba, yung mga tipong madalian lang ang pag-push. Eh, lalabas na agad ang kanilang mga anak. Pero no, yung iba dyan, ilang hours na nagli-labor. And OMG, hindi ganun talaga. Ang hirap talaga ng labor para sa iba. Marami na nakapagsabi sa akin at marami na ako nasaksihan. Talagang they suffer, alam mo yun, enduring the pain while labor. Make sure that your dinner will be... And not, hindi lang yan mga ka-vibes ha. Hindi lang yung panganganak ha. Hindi lang yung mga... Siyempre, that's not it. Hindi natatapos doon ang isang... Ano ba, trabaho ng pagiging isang ina. Kalalakihin pa yan, padededehe, mapupuyat ka, lahat-lahat actually. That's why I played this song because I really wanted to shout out all the moms out there. Mother's Day. And alam niyo naman na kahit sa anong hirap at ginhawa, you know that you are one of the superwoman in the world. And because of that, mga ka-vibes, syempre, ito naman ang gusto kong sabihin sa lahat ng mga kababaihan dyan at nagbabalak kong maging ina at mga naging mga ina dyan. Eh talaga namang fight lang and be strong and

Rex galing ito kay 0318. Happy Mother's Day, DJ Young, at kay pinakamagandang titang ina ng bayan, DJ Amir. Pa-shoutout din po sa dakilang ina ng aking mga anak. My wife, Naji. Is it Naji or Nahi? Anyway, either of the two will do. Happy Mother's Day to your wife. Paki-play po yung Halukay Ube. Ay, siya lang ang iyong wifey. Pinalaking sex bomb dancer siya. I love it. From Poging Transporter. Ay, siya lang sa Transporter. Pogi na, Transporter pa. O siya, sige. Ilaline up din natin ang iyong song request para sa iyong wifey. Na pinalaki ng sex bomb sa Halukay Ube.

Once again, mga ka-vibes, ihabol niyo po ang inyong mga greetings or song requests. Again, these are the numbers 0967-069-5769-68 and 0908-516-4466. O siya, simulan na natin ang ano ang song request. Ayan. Ito na ang kantang Halukay Ube. Ay, kasi since pinalaki na din ako ng sex bomb. Sige, ito na. Oo, Halukay Ube by Sex Bomb Girls. Dito lang yan sa Good Vibes Station, GV 99.1.

were able to ano no to halukay ube while you are listening to your song request. Doon sa nag nag-request ng song natin. Ayan. Ayun yun eh. Para yun kay wifey niya na si Naji or Nahi or Naji. Ayan. I hope you were halukay ube while dancing, ha? Anyway, mga ka-vibes, again, this is DJ Young and you're forever young. This is actually the last hour of the program, The Bed Hours. So we're just going to continue lang ang ating topic a while ago. So gaya nga na nabanggit ko kanina, may mga guilty pleasures. Not really guilty pleasures, pero may iba sa mga moms natin na nagigilty sa mga gusto nilang gawin or mga needs nila. Nabanggit kanina is yung gusto nilang mag-alone time and then date nights. And also, ito naman, prioritizing their relationship. Ayan. Actually, may ibang mga mothers na dyan since they are into na, lalo na kapag marami na silang mga kids, kumbaga nasanay na silang homebody. Diba may mga ganon? May mga mother na parang nagiging practical ang kanilang mindset. Sometimes, diba, lalo na kapag masyado ng marami nang napagdaanan yung moms na yon, minsan iniisip na lang yan na, ay, gastos yan, o dito na lang tayo, magluto na lang ako, and then let's just celebrate sa house, alam mo yon. Pero may instance din naman kasi na okay, we let them, di ba, hayaan natin na maging ganun ang mindset ng mga magulang natin, pero sometimes tayo na mismo dapat ang mag-push. Oh, tinulak pala eh. Ayun, mag-push sa mga parents natin or sa mga moms natin out there na dapat ano, hindi dapat maging ganon ka-close ang mindset nila. Dapat they should go out pa rin, diba? If they feel like going out, and then go out, diba? Kasi before they had us, kasi before na nagkaroon ng mga kids ang mga mudras natin, they were able to do their needs and wants, diba? Naglalabas sila, they pamper themselves, diba? Yung mga ganun. So, huwag natin silang pigilan if they want to do that again, diba? Kasi, kumbaga, parang, sa everyday na ginagawa nila, diba? Nakakapagod din. Trabaho nga lang ng 8 hours, sometimes nakakapagod din yung pumasok eh, diba? Lalo na kapag may OT, yung tipong uwing-uwi ka na eh, diba? Nakakapagod din. What more pa kaya ang mga nafe-feel and nararanasan ng mga moms natin out there? So, let's give them a break. Oh, gusto mo yun? Break. It's been a minute, tell me how you're healing. Kaya sa mga moms natin dyan, don't feel guilty, diba? If you want to do something, if you need something, then go for it. Deserve nyo yan. Deserve. Eka nga ng mga Gen Z. Deserve nyo yan, mga ka-vibes. Mga mommies natin out there, deserve nyo yan. So, go for it.

Para sa buong Pilipinas, it is now 6:12 ng umaga! Pag-iisang Good Vibe Station, GV99.1, making you feel good. On a brand new week, it is a Monday today, mga ka-vibes. Magandang umaga ho sa lahat. Sa lahat ng mga pumarte ngayong weekend na ito at nag-enjoy. Sana ho'y nasa mabuti ho kayong kalagayan. Sana ho'y maging maganda ang inyong patitingapon. Ay, kapampangan pala yun. Pwede naman, yung patitingapon, saan man kayo nagmamaraton today. Ha? Basta tanggalin po ninyo ang inyong kabuisitan. Huwag kayong masyadong mapagmaragol. Sumasamot-samot na. Ay, samahan niyo till 9 o'clock today, ha? As we take on the 11th of May 2026, mga ka-vibes. For your greetings and your requests, hit me up right now. Sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Welcome to the Morning Roundup!

Aga-aga naman yan, Zakta Pudlo. Grabe naman. With naguguluhan. Pero para hindi ho kayong maguluhan, Lunes na ho kayo na kailangan nyo na ho bumangon-bangon dyan, ha? Ako po si KG Boy. This is the morning roundup. For greetings and requests, hit me up over 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Eto pa, ang isang bandang gulong-gulo pa rin. With ano ba talaga tayo? It's a Monday today! Ingat sa mga nagmamaneho ngayon, ha? Good morning!

0: Gattaca Vibes and the headlines from the morning roundups. Oras bon na 6:45 ng umaga. Welcome to the show on a Monday. It's a brand new week. And I hope you're having a great day so far. At kung sakaling hindi pa, dahil hindi pa nagsisimula ang araw ninyo at nakahilata pa ho kayo dyan, sana ho'y pag-apak ho ninyo sa inyong sahig ay maging maganda na ho ang umpisa na inyong umaga. May mahanap nyo agad yung chilelas nyo na maliit ang panto na nyepa. Tangalwa kasi yan. Tangkay mga ano daw dito, bigla nawawala pag-ising, nasa ilalim pala ng kama. Ganun. Good umaga ho. Ngayon ho ay May 11, 2026. At kahapon po ay araw ng mga nanay. So nais ko lang ibigay ang araw na ito. Since wala ho tayong broadcast kahapon, nais kong bigyan ng pagpupugay ang ating ho mga nanay na araw-araw ho nagsasakripisyo ho sa atin na ginagampanan ang isa sa mga pinakamahihirap ho na trabaho na walang bayad, walang overtime pay, walang double pay tuwing holiday, pero ang kanilang ibinubuhos na pagmamahal sa buong pamilya ay walang kasing tamis, kasing sarap, at walang katumbas. Kaya sa aking nanay, maraming salamat sa aming mga nanay. Kasi pati mga tiya ko, mga kapatid na nanay ko, ang tawag namin mga mama. Sa inyong mga nanay, sa lahat ng ina, nyong lahat. Sa lahat ng ina, nyong lahat. Eh kami ho'y nagpapasalamat ho sa inyo. Belated Happy Mother's Day to each and every one of you. Lalong-lalo na sa lahat ng mga nakikinig na nanay ngayon na lagi nakatutok sa programa. May initan ba kayo? Gusto nyo pagkanta ko kayo ngayon? Since araw nyo naman kahapon, re-reward natin yan ng ulan. Iregalo ulan. Oh, gusto nyo ba? Oy, by the way, we're live right now. Panoorin nyo naman programa sa facebook.com/gv991, ha? Maaari din ho kayong tumutok sa umagitan ho na ating Facebook Live at sa ating hong Signal Digital TV Channel 306 at sa ating hong online audio streaming mixlr.com/gv-99-1 at Radio Garden. Magandang morning sa lahat ng mga mommies na nakikinig ngayon. Kung kayo'y bibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng isang kahilingan, ano bang magiging hiling ninyo bilang mga nanay? I-comment nyo nga yan sa ating Facebook Live. Malakas kay Lord ang mga nanay eh. Di pangkaraniwan ng pagmamahal na binibigay sa kanilang mga anak at na asawa. Diba? Mga madidiskarte, masisipag. Nanay ko kasi mahirap i-surprise. E paano siya mismo nang sir-surprise kasi? So, hindi na namin sinurprise. hindi alam naman na niya. Hindi na namin sinurprise. Ah, hirap pa na sa surprise. Paano ko i-surprise? Ay, paano makakabili ng regalo yung maghapon kong kasama? Wala, pag mawala ako noon eh, mahanap din ako at tanongin, saan ka nang galing? Hindi makakabili ng regalo. Kaya bukasan na lang bumili ng regalo. Ay, good morning pala kay ano, kay Bapang Doc Cuellar, Bapang Ariel Cuellar, good morning. Amin, napakasipag na ano, konsehal dyan sa Barangay Kalulut. May payabak ba? And to all of those who are listening na mga kawanin ng pamahalaan, maganda umaga po sa inyo. Oh, sige, bago ho tayo mag-shoutout dyan ha, alamin natin ang lagay ng panahon. Yung atin ho mga binabantayan na danger level heat indices. Para ho kung sakaling kayo ay pupunta sa mga lugar na ito, eh, trabaho man yan, or probably gusto nyo magbakasyon sa mga lugar na yan, eh makapag-ingat-ingat ho kayo, ha? Dahil pag sinasabi hong danger level, ang heat index, ito ho yung mga may temperaturang umaabot sa 51 degrees Celsius. Pero nagsisimula ho yan sa 42 degrees Celsius. So pag 42 to 51 degrees Celsius, kinakategorize na ho yan ng PAG-ASA bilang danger level na po. Kaya ingat-ingat ho kayo sa mga ganitong klaseng lugar dahil mas prone po kayo sa heat cramps, sa heat exhaustion na posibleng humantong po sa heat stroke na wag naman ho sana. Diba? Kaya pinag-iingat ho kayo. Base ho sa forecast mo ng PAG-ASA kahapon at 5 p.m., yung mga inaasahan hong pumalo sa danger level indices ngayong Lunes ay ang pinakamataas ho ito, ha, 44 degrees Celsius, ha. Inaasahan ho ang 44 degrees Celsius sa Dagupan City, Pangasinan, sa Apari, Cagayan, sa Tuguegarao City, Cagayan, sa Kasiguran, Aurora, sa San Jose Occidental, Mindoro, sa Kuto, Palawan, at Dumangas, Iloilo. 43 degrees Celsius naman po ang inaasahan sa Lawag City, Ilocos Norte, sa Batac, Ilocos Norte, sa Bacnotan, La Union, sa Etchague, Isabela, Baler, Aurora, Iba, Zambales, sa Puerto Princesa City, Palawan, ako sa Magmagwibicha, sa Borlan, Palawan, sa Daet, Camarines Norte, Masbate City, Masbate, at sa Rojas City, Capiz, pati na rin po sa Borongan, Eastern Samar. Yan ho'y 43 degrees Celsius. Ito naman yung mga papalo ng 42 degrees Celsius. Sinait, Ilocos Sur, sa Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Sangley Point, Cavite City, Cavite, Infanta, Quezon, Mulanay, Quezon. Ganun na rin po sa Pili, Camarines Sur, at sa Iloilo City, Iloilo. So yung mga nabanggit kong mga lugar, inaasahan ho na aabot sa danger level yung kanilang heat indices, no? So be careful at kayo ho'y magdala ng payong, magdala ho ng mga tumbler ho ninyo at inuman, inumin, hindi inuman, inuman yung mag... init-init na kayo, inuman pa kayo. Inumin, yan. At saka ho yung pagsusot ho ng mga presko ho mga damitan muna, ha. Medyo malayo-layo ho tayo sa kapahamakan na dulot ho niyang mga init ng panahon. Once again, maka-live na ako, ne. If you failed to send your birthday greetings to your loved ones, sa mga nanay, ipadala ho ninyo dito sa programa at babasahin ko yan, ha. facebook.com/gv991. Pwede rin kayo mag-text sa akin 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ito pa yung atin namang weather update o weather forecast ngayong araw na ito. Kahit mainit, maalinsangan ang nararamdaman nating panahon, alam nyo ba na meron hong binabantayan na tropical depression? Meron hong bagyo, ha? Ayon ho sa PAG-ASA, as of 3 a.m. today, the center of tropical depression, Caloy, na meron hong international name na Hagupit, was estimated based on all available data at 570 kilometers east ng Surigao City, Surigao del Norte, or 530 kilometers east po ng Guian, Eastern Samar, with maximum sustained winds of 45 kilometers per hour near the center and gustiness of up to 55 kilometers per hour. Ang paggalaw po nito ay west-northwestward at 15 kilometers per hour. Meron din pong easterlies na nakaka-apekto naman ho sa ating bansa. With that, we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Eastern Samar at Dinagat Islands dahil ho sa trough ng tropical depression na si Caloy. At partly cloudy to cloudy skies naman with isolated rain showers or thunderstorms ang maaaring ho nating asahan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ho ng bansa dahil ho yan sa tinatawag na easterly. Sa ating sunrise kaninang 5:30 a.m. at sunset asahan at 6:15 mamayang gabi. 6:55 na ho ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Instant shoutout na! Again, sa mga papahabol na babate, punta na sa facebook.com/gv991. I-comment na dyan ang inyong mga babate. Now na! Hello to Ate Riza Gambong, ating Buena Mano today. Sabi niya, maging mayap nga sana kaya katamo nga ning weak tamong ayan. Amen to that, Ate Riza, and that's what we claim at what we believe. Hello to Nanay Pines Jackie, good morning, happy Monday to you too. Sabi niya, sana bigyan pa ako ng malakas sa pangangatawan at walang mabigat na karamdaman. Thank you Lord, amen. Yan ang kahilingan ni Nanay Pines, no? At sana hoy, pagkaloobang ka nga ng poong may kapal dahil ang daming nagmamahal sa iyo, Nanay Pines. Maganda umaga rin kay Milagro Soriano Paho at sa kanyang mamang, magandang umaga sa inyo. Okay. Umpisahan na ho natin ang ating balitaan ngayong umaga.
1: The morning roundup headlines.
0: Pinoy si Ferrer iniulat ang pagbuti ng kondisyon sa naging resulta ng Iran drone attack ayon sa DMW.
1: The morning roundup headlines.
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte hindi daw sisipot sa batuhan sa kamara ngayong Lunes. Defense team nito nakatutok sa magiging resulta ng impeachment.
1: The morning roundup headlines.
0: Mga magulang sa iba't ibang henerasyon, binabago na ang diskarte sa pagdidisiplina. Pagpalo sa anak, hindi na inirekomenda ng mga eksperto.
1: The morning roundup headlines.
0: At PDEA inaresto ang big-time drug peddler sa Paranaque. 6.8 milyong pisong halaga ng shabu, arestado.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating unang batchang headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Inumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na bumubuti na ang kalagayan ng isa sa tatlong Pilipinong seafarer na nasa intensive care unit matapos ang drone attack sa Strait of Hormuz noong nakaraang Martes. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, tinanggalan na ng tubo ang nasabing marinero at nakakahinga ng normal habang patuloy na nagpapagaling sa ospital. Sa isang virtual press briefing, iniulat ni Kakdak na nananatiling stable ang vital signs ng tatlong biktima. Kaugnay nito, sila ay bahagi ng 7 Pinoy crew members ng barkong CMA CGM San Antonio na tinamaan ng pag-atake noong May 5. Ayon sa kagawaran, agad nang dinalaw ng labor attaché at OWA welfare officer ang mga biktima upang masiguro ang kanilang mabilis na recovery at maibigay ang tulong mula sa pamahalaan. Samantala, dahil sa insidente, hihingi pa ng paliwanag si Senator Erwin Tulfo sa DFA ukol sa naging kasunduan sa Iran noong nakaraang buwan ng Abril. Layo ng senador na busisiin kung bakit nangyari ang pag-atake sa kabila ng naunang garantiya ng Iran na magkakaroon ng safe passage ang mga Pilipinong marinero sa gitnang silangan. Kinumpirma naman ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ng Vice Presidente, na walang balak sumipot ang pangalawang pangulo o ang kanyang mga abogado sa sesyon habang minomonitor lamang nila ang magiging daloy ng botohan. Nakatakdang talakay ng plenaryo ang report ng House Committee on Justice na nagpapatibay sa pagkakaroon ng probable cause para i-impeach si Duterte. Nagugat ang reklamo sa mga alegasyon ng katiwalian at kontrobersyal na paggamit ng confidential funds. Kaugnay nito noong May 4, inaprubahan ng komite ang mga articles of impeachment na pagbobotohan ngayon ng mahigit 300 mambabatas kung makakakuha ng hindi bababa sa 13 o 106 na boto, agad na iaakyat ang reklamo sa Senado na magsisilbing impeachment court. Hindi ka naman ang kampo ng bise na political lamang ang motibo sa likod ng nasabing hakbang. Gayunpaman, tiniyak ni Attorney Poa na handa nilang sagutin ang mga akusasyon sa tamang forum sakaling formal nang umakyat ang kaso sa mataas na kapulungan ng Kongreso.
1: The morning,
0: inilahad naman ng mga magulang mula sa iba't ibang henerasyon ang kani-kanilang estilo sa pagdidisiplina sa mga anak. Sa isang ulat, lumabas na unti-unti nang binabago ng mga magulang ang tradisyonal na pagpapalo o pisikal na pagdidisiplina sa mga kabataan. Ayon sa mga millennial at Gen Z moms, mas pinipili nilang gamitin ang komunikasyon sa halip na pananakit na kanilang kinagisnan. Sa panig naman ng mga baby boomer, higit nilang binibigyan din ang pagtuturo ng mabuting asal gaya ng katapatan kesa sa paggamit ng dahas. Binigyan din naman ni Dr. Anna Tuazon, isang child clinical psychologist, na ang mga pasaway na asal ng mga bata ay madalas na paraan lamang nila ng pagpapahayag ng kanilang mga pangangailangan mula sa mga magulang. Dahil dito, hindi na inirerekomenda ng mga eksperto ang corporal punishment o physical na parusa. Sa halip, hinihikayat ang mga magulang na unawain ang motibasyon sa likod ng bawat kilos ng bata upang mas maging epektibo ang paggabay sa kanilang paglaki ng may tamang disiplina at pagmamahal.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Bagsak sa kamay ng PIDEA ang isang tinuturing na big-time drug peddler matapos mahulihan ng mahigit isang kilong shabu sa Paranaque City. Ang suspect na kinilalang si Anton ay umano'y nagpapatakbo ng malawakang distribusyon ng ilegal na droga sa Metro Manila at maging sa lalawigan ng Pampanga. Ayon sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA, nadakip ang 44 na anyos na suspect sa barangay Don Bosco. Nakuha sa suspect ang dalawang plastic bag na naglalaman ng tinatayang 6.8 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu. Kaugnay nito, inabot ng 3 linggo ang surveillance ng mga otoridad bago tuluyang naikasa ang bypass operation laban sa suspect. Na dati na rin umanong nakulong dahil sa mga kasong may kaugnayan sa mga ilegal na droga. 6.8 milyon pesos na halaga, no? Kasalukuyan namang nakapiit ang suspect sa pasilidad ng PIDEA 3 habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isa sa ilalim naman sa pagsusuri ang mga nakumpiskang droga habang patuloy ang imbestigasyon upang matukoy ang iba pang koneksyon ng suspect sa gitnang Luzon. Oras sa buong Pilipinas, 7:02 in the morning. At yan ho, ang unang batchang headlines today. Mamaya ay marami pa ho tayong pag-uusapan, ha? It's already 7:02 na umaga. Time check brought to you by United Homes Ferrer Sulfate Iron. Magbabalik po tayo dito lang sa GV99.1 at GVM792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, Mangka Vibes! Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo na eh.
3: Alang sakit-sakit.
5: I can do this.
3: Eh ako ni Agyong kawan ita.
4: Nako naman. Ang tuna, in return of the comeback.
6: Sabay-sabay pa.
4: Kaya, mas marong.
6: Binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo
4: at katawan.
6: May binat,
4: ampong miyabe, abeng sakit at inyang discarte ngening.
6: Ating karing,
4: discarte.
7: Rexidol Forte.
4: Kaya pa,
6: meng.
3: Agyong-agyo.
8: Rexidol Forte.
3: Mas bilis banat kesa kayang apat.
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber. Converge fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
14: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
15: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
16: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
17: United Home. Unilab yan.
18: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
19: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
20: Capito Sports Bar in Babalakat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, new KTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Babalakat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Babalakat on Google Maps or Waze.
5: Basta pag nilalagnat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
5: Sa lagnat, iniisip, anong maingat magpagaling?
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Most prescribed ng mga dok sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
21: Dapat matik. Ibay Jessic.
22: Alagang Unilab yan.
23: Paracetamol is a generic name of Ibay Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Ibay Jessic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Ibay Jessic.
25: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
20: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
26: Mga suki, order na!
27: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
26: Aray, sakit ng katawan ko. Saglit lang.
28: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
27: Wow! Mas pinagaling pa?
28: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
29: Pa-order pa po!
27: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare.
28: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: the start of the brand new week. It is still May, pero May has been really, really quick. Ang bilis. Imagine, we're already on the second Monday of the month of May. And we can't wait to feel less of the heat. Pero may bagyo ho, ah. Na hopefully, malapit na matapos ang tag-init sa Pilipinas. Hopefully, ano? Although wala pa tayong nararanasan mga sunod-sunod na pag-uulan eh. Tignan natin kung ito bang si Caloy ay makapagpaparanas ho sa atin ng kaginhawaan mula sa init ng panahon. Hey, we're live! You may watch the show for our second podcast for the day ngayon araw ng Monday. Join me over facebook.com/GV991. You can also listen to the show sa magitan ho ng ating radios. We have GV99.1, your good vibes, and through our sister station, ang GVAM 792 naglilingkod sa bayan. Maaari din ho kayo makinig sa amin sa television, Signal Digital TV Channel 306, and through our online audio streaming, bitbitin ho kami. San man ho kayo magtutungo, through your phones, through your tablets, through your PCs. Okay, as long as you have an internet connection, you can listen to us habang kami naka-ere dito ho sa radio. That is mixlr.com/gv-99-1 and Radio Garden 2. You can also send in your greetings, your shout-outs sa ating mga text lines 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Nais ko rin batiin ng belated Happy Mother's Day ang mga kasama ho nating mga DJs na mommies na ho. Ito ho sa inyong Good Vibe Station, ha? Belated Happy Mother's Day, guys! Okay, let's say good morning to all of our loving advertisers. Yeah, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat City to have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. They're open 24/7 at libre pong entrance dyan sa Capito Sports Bar in Mabalacat City. And order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos only. They're open for franchise. Check them out on Facebook, Delish Cheese Dough Pizza. There you have it. Okay. Bago tayo mag-instant shoutout, ha? Merong inaasahan na naman na adjustment sa mga presyo ng produkto petrolyo. Handa na ba kayo? Ayon ho sa ilang industry sources noong Saturday, ano, based on the trading at the world market, diesel may have a rollback of 7 pesos to 9 pesos per liter bukas, habang posible naman tumaas ang presyo ng gasolina ng piso hanggang 3 pesos kada litro. At yung magkataon, at least sa pagtalaho sa Metro Manila, posible na hong bumaba sa 70 to 90 pesos per liter ang presyo ho ng diesel ngayong linggo ho na ito. Tignan natin kung yan ngay maisasakatuparan, sana pareho naman tuloy-tuloy ang pagbaba, tumaas naman ang gas. Bakit naman? Di ba pwedeng bumaba yan pariho? So, yan ang asahan natin tomorrow, no? Kung sakali, 7 to 9 pesos per liter ang asahan ho na pagbaba ng presyo ng diesel. Habang, ang estimate naman ho ng Department of Energy, same din, no? Halos same. A potential of 9 pesos price decrease for diesel and 12 pesos naman daw for kerosene. Gasoline prices, according to the DOE, may inch up by 1 peso and 60 centavos to 1 peso and 70 centavos per liter. If the 9 pesos per liter rollback will be imposed for diesel, regular diesel products will range between 70.62 and 93.16 pesos per liter, at least sa Maynila. Habang premium diesel, on the other hand, will decrease to 75.76 to 98.48 pesos per liter. Oras ho natin, 7:51 ng umaga. At least you're guided kung sakali man, bukas na kayo magpa-full tank. Tena natin yung posibleng pagbaba ng presyo ng diesel. Ano? Pero kung kayo naman ay gas, Siguro, now is the right time for you to gas up. Ano? Kasi mukhang magkakaroon naman ng pagtaas tomorrow, okay? Although hindi gano'n naman kalaki. Pero syempre, malaking bagay na yun. Lalo na kung pinagpangkabuhayan ninyo yung mga ano, no, krudo, di ba? Sige. O mga ka-vibes! Ang ginagawa ho ninyo sa mga magpapabati dyan, punta na sa Facebook Live natin, facebook.com/GV991, instant shoutout na! Magandang umaga sa mga nanonood ho sa atin, lalong-lalo na sa mga nasa labas ho ng Pampanga. Thank you ha, at lalong-lalo na sa mga taga Pampanga din naman, eh, no? Number one kayo sa amin. Hello kay Marvin C. Lopez, shoutout na kay Francis Anthony Gador, pati na rin daw kay Dorothy Jane Celidio, kay brother Matthew Paras Kabuhay, at ang Lopez family, happy birthday din daw! Uy, birthday mo ngayon! Hindi mo naman sinasabi, at sinabi nga pala ano. Marvin C. Lopez mula sa Alcala, Pangasinan. At sa lahat ho na nagbabirthday ngayong araw na ito, ito ho ang para sa inyo. Happy birthday! Ang ganda naman ang umpisa ng iyong linggo, ano? Sana'y mamutawi ho ng kagalakan at ng biyaya at ng good news at ng good vibes ang iyong araw. Ang iyong kaarawan, Marvin C. Lopez. And God bless you and to all those who are celebrating their birthdays today. Palainawa kayo ng Panginoon. At mga napapahabol pa ng kanilang mga... Ano daw dito? Mga Mother's Day greetings. Iyaanawa lahat ng ating mga nanay, ha? Okay. Hello kay paring Joff Oxales. Maya payabak muna mang ke ka, paring Joff. Kumusta na ka? Oh, 7:53 na. Balikan ko yung mga pabati nyo later. For the meantime, diretso na tayo sa ating top 3 headlines today.
1: The morning round of headlines.
0: Philippine National Police, wala pang natatanggap na ICC warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. Chief Nartates, tiniyak ang pagiging profesional ng kawanihan.
1: The morning round of headlines.
0: Malacanang pinabulaanan ang haka-haka ni Senator Aini Marcos kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: The morning round of headlines.
0: At pulis malolos, sinibak sa pwesto matapos makuhanan ng CCTV ang pananakit sa asawa nito. Baril at ID, kinumpis ka.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines ng araw ho ng Monday.
1: The morning round of headlines.
0: Nilinaw ng Philippine National Police o PNP na wala pa silang natatanggap na anumang opisyal na arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mananatiling naka-angkla sa legal na proseso ang anumang aksyon ng pambansang kapulisan. Ang pahayag ng PNP kasunod na mga ulat na naglabas na umano ng warrant ang ICC laban sa senador dahil sa drug war ng Administrasyong Duterte. Gayunpaman, formal nang itinanggi ng ICC nitong nakaraang Sabado, May 9, ang mga naging ulat na may inilabas na silang public arrest warrant sa bansa. Matatanda ang noong pang November 2025, huling namataan sa Senado si De La Rosa at huling narinig ang boses ito sa mga audio message itong nakaraang buwan at kahapon din, May 10. Kaugnay ito, siniguro ni General Nartates na mananatiling apolitical ang kapulisan sa paghawak ng nasabing issue. Dahil dito, nagbabala rin ang liderato ng PNP laban sa anumang insider leaks kaugnay ng mga tactical movements ng ahensya. Sa ngayon, tutok ang PNP sa kanilang institutional readiness habang inihintay ang anumang formal at legal na komunikasyon mula sa mga kinauukulan.
1: The morning round of headlines.
0: Inalmahan naman ng Malacanang ang mga pahayag ni Senator Aini Marcos tungkol sa umano'y pananakot ng administrasyon sa mga mambabatas kaugnay ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Undersecretary Claire Castro, dapat magpakita ng matibay na ebidensya ang senadora sa halip na magpakalat daw ng mga intriga at haka-haka. Nagugat ang naging sagot ng palasyo sa umano'y video message si Senator Marcos kung saan inakusahan niya ang gobyerno na ginagamit ang Office of the Ombudsman para takutin ang mga sasalungat sa impeachment. Git ni Castro, mas magkakaroon ng kredibilidad ang anumang paratang kung ang kalakip nito'y
2: isang pruweba. Binatigas din ng Malacañang ang pahayag ni Marcos tungkol sa umano'y kakulangan ng pondo para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Tinawag naman ni Akbayan Representative Percy Sendanya na isang desperate attempt ang mga hirit ni Marcos para lamang malihis ang usapan mula sa mga ebidensya laban sa Vice Presidente. Nakatakda ngayong Lunes ang butuhan sa plenaryo ng Kamara kung saan i-sponsoran ni House Justice Panel Chair Gerville Luistro ang committee report para sa Articles of Impeachment. Sa kasalukuyan, inaabangan ng publiko kung makukuha ang kinakailangang isang katlo o one-third na boto para formal na ma-impeach ang pangalawang Pangulo.
1: The morning, round of headlines.
2: Tinanggal na sa serbisyo at kasalukuyang nakadetine na ang isang miyembro ng Malolos City Police matapos siyang mahuli sa CCTV na nananakit ng kanyang sariling asawa. Agad namang pinatupad ang pagsibak sa nasabing opisyal kahapon na araw ng Linggo habang hinihahanda ang mga kaukulang kaso laban sa kaniya. Bukod sa pagkakasibak, kinuha na rin ng mga otoridad ang service firearm at PNP identification ID ng suspect or ID upang hindi na ito magamit pa. Dahil dito, maring binatikos ng Malolos Police ang insidente at iginiit na hindi nila kukonsintihin ang anumang anyo ng karahasan laban sa kababaihan. Kaugnay nito, formal na ring nagsampa ng reklamo ang biktima sa himpilan ng kapulisan upang simula ng legal na proseso. Samantala, tiniyak naman ni Napogham Commissioner Rafael Kalinisan na tututukan nila ang administrative aspect ng kaso habang ang PNP ang hahawak sa criminal side dito. Inilarawan ni Kalinisan ang insidente bilang isang open and shut case o selyado na ang kaso dahil sa tindi ng mga naging ebidensya.
1: The morning, round of headlines.
2: Oras sa buong Pilipinas, 7:58. Alam nyo kung sino pa talaga ang dapat nag-uphold ng batas. No? Nakakalungkot isipin may mga ganyang klaseng insidente at may mga nakakalusot na ganitong personalidad sa Philippine National Police. No? Pero syempre, wag ho natin namang lahatin. Hindi naman ho ibig sabihin ginawa ng isang kapulisan yun. Lahat ho ng kapulisan, ganun na. Wag ho nating lahatin. Ano? Marami ho mga mababait at magagalang at mga maginuho na mga kapulisan na ginagawa ho nilang kanilang trabaho, di ba? At they stay true sa kanilang sinumpang tungkulin sa bayan man o sa kanilang pamilya. Yun na nga lang, talagang kalungkot ang mga ganitong klaseng insidente na dapat talagang kung sino yung mga nagpapatupad ng batas, mas mahigpit sa kanilang ang pagsunod nito, ano?
3: You're a liar.
2: 7:59 ng oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Kung kayo mga may pahabol pa na pabate, ano? Madala lang ho kayo sa ating home Facebook Live. Masahin ho natin yan. Hello kay Ner Turcola. Sabi niya, good morning DJ, birthday ko ngayon. At dito ako ngayon sa Korean Town. Uy, happy birthday din sa'yo paring Nel ha.
3: Wow.
2: Sabi ni Mac Kale, lahat mga sinungaling, administration focus kayo sa gas, pagkain, and mga sweldo. Hindi yung puro pagnanakaw, imbes na itaas ang sweldo, puro kayo bigay ng bigay. Million-million pera sa mga kongresista, sabi ni McCain. Oras ho natin, alas 8 na ho ng umaga. Time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup makalipas sa ilang mga paalala. Dito lang sa GV99.1 at GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
4: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit